Abaana newe batula babiri babiri tewali tabu wabo butebe newe babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda we chupa. Abasigadde bawe soda we chupa. Ako tebaagala? Bawe we chupa, bawe.

kukama ibazibu kwe kusigala mu kifo ekyo. Therefore tulina omulimu ogw'okusigala ogw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka oba tolina wadde olwataano, omulimu gwo gwakola ki? Naye ka mbabulyeko kino, abamu kuffe mutuli wano, kino nakyogera na luli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 20. Gwe bwe kitaba kya kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ndi bize musoma ne ku Sunday nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni ezaffe kati za bei. Tubeera ne ziwoda za weekend, Sunday, lunaku lwonna. Zine ngoye ze tutunda ze fashion. Kati ate nina ogenda ke Congo, nina ogenda ke China. Kati musumba ne bombangu maze omwezi nga tonda bamanya ndi China. Kitegeeza training wajigwa. Wakola ki? Wajigwa. Abamuli wano Katonda agamba soko obeerewo. Sigaza omutwalo ogwo. Sigaza enkumi zezo zofuna buli lunaku mpaka nga maze okukolamu omuki. Nizo kuweerawo n'ogamba ho. Katonda yaba yagala osigalewo. Osigalewo okowole. Osigalewo okyuke. Mumbuliza akulina. Gwe sooka omutunuulire. Tunuulira kwakulina nye yenna. Omulaba oyoyo nga yakutwa obukadde 75 bwe buti. Nga gavumenti yamuwadde sente z'emiyogo oyo. Oyo gola byoyo. Asigala asinza bwati nga bulijjo. Amu bobana zo osinzo no, kankwateko ne kusa. Ai kato. Olabirira agabbi anti agabbi. Agabbi te. Tola ba ngoleke nsawo yawo ku ntebe. Bobana zo sinza Katonda wemme. Otunuli olabe twagala waddaga. Olaba otereka mitwalo atana emitweto osiga osiba otunula. Embwa zakuno zitambula ekiro. Embwa zikonkona konkona ng'omenya olinamu 10 olowasuza omaga amaga. Okimanyi nti bwoba nazo nga ntonotono mirina emitwalo gyo 12-13. Obeera bulungi nnyo okwebaka webaka. Akati gwe teeka 2,000,000 mu nsawo. Otambula ogamba ye maamona anzijirako. Bano si be bakifeesi. Let me tell you, tewali kikyuse mu gwe n'eki. But you can't handle what you have. You feel excited. Onze n'okumala ennaku 2 nga tolya na mmere. Nanzi sente zange nzirina. Ati njala ebotite kuluma we. Oba mulya mulye nze sijja kulya. Haleluya. Mukama akuteekateeka okutwala mu binene naye beera mwesigwa mu ekyo kino ky'okola ki? Haleluya. Olemeddwa okuwa eky'ekkumi ku mutwalo gw'ofuna oba etaano. Gwe bakuwa obukadde 5 gw'oggyeko obutaano gwo. Oyoga Mukama Katonda bannange. Zino sente wazimpa. Ate nkuweeka 5 ya Katonda nzikuddize. Imira ku bigere byo, imira ku bigere byo. Bwe munaasigala.
mutasasagana, nange ndikola ki? Ndibazimba. Ate ndibasimba. Hallelujah. Katonda ina omulimu gwatukola mu bassebo ne banyabo. Gamba ayi Mukama. Onzimbe. Era onsimbe. Onsasire. Olw'obutamanya. N'ennyonoona. N'ensobya. N'ekifo kyekyo ontaddemu. N'enkivaamu. Naye onkomyewo Mukama. Onsasire Mukama. Onsasire.

Hallelujah. Hallelujah. Katumuseme tima jafe maso gamu kama. Katumusinza, tumugulumiza. Daudi atugambe na ingi nangamumpia za mukama. No kusinza. No kwebaza. Kubanga akose mikuru. Akose mine.